Aleluya, bamukisa bulwe ekigambo ne bakitereka mu mwoyo mulungi. Baleeta ebibala nga bakuluusana. Aleluya.

0: Eda chika mkage zibla yoku edesawa esa tuwezo kumachago na kuruwale ronsi namba shiba galunji aline T-Pol 256 akayimba kakuedeza kumnyonyi wa fe mkwano kwa sagala garamide Farmers Center chivye machinde betutambula na wabale nyoku banga ate obe kutegwe omulimi omulunzi na watekateko kuingira ensongezo beboka boino kubanga ate kwa atagana nabo ebyo kuno nyeleza kwa bade speaker Anita Mongo abitade bama inja pa polisi babidi ababade bakola kufairo ye mukatu bwe bakizudde na ntinabo balina okuzibwa ku bali banoonyereze bweko. Kuno musango tegugenda gera
1: mu. Tewali ajja kusigala.
0: Bamayinja abaziddwa ku bali kigambibwa nti kuliko omu eyamukubira esimu n'amutemyako nti baali balagiddwa okwaza amakage era bw'abaali na ebintu byonna ebiyinza okumuteeka mu buzibu abifulumye nga bukyali. Bamayinja abaziddwa ku bali banoonyerezebweko omu musajja ate omulala mukazi era abadde yabadde amumyuka nga kigambibwa nti omusajja ye yakubira Among esimu ab'ebyokwerinda okuva mu bitongole byonna mu ggwanga okuli police SFC ISO Defense Intelligence and Security yali CMY jati n'ebirala byatandika okunoonyereza ku Among ku lw'omukaaga nga nnaku z'omwezi 16 epo bwe baazingako amakage e Nakasero kyokka ensonda mu byokwerinda zaategeezezza nti bino okubaawo waliwo enkiiko ezasooka okutuula okuteekateeka bwe balina okulumba n'ebintu ebikulu bye baali baagala olwo ne balagira akulira ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzibu emisango Major Tom Magambo akungaanye ttiimu egenda okukola omulimu ate kati abo baani abaali baagala okusajjula
1: obujulizi naye gwe jjejje ebisiraani nga byakedde tuyitaawo ebisiraani nga byakedde
0: bikukeera biba bizze
1: jjukira kati gwe okubira sipiika olw'okuba okimanyi nti w'amaanyi omanyi nti era wonna oba omutaasizza waakiviiramu ensawo ejja kusanyuka
0: era agenda kusigala nga naawe akutaasa
1: naye kati ne bagwe obadde osuubira okufuna mwaka
0: takyalina
1: jjinja ate naawe bakusibye yeah. Oba n'oluusi omulimu kati n'oyo wa poliisi ayinza okuba nga takyalina na kyagenda kufuna naye jjuka oli omusaala gwe asigala akola ki half of it
0: ate
1: akyali na mubaka kaakati gwe
0: omulimu gwo ogutadde mu matigga kubanga obwa speaker bugwawo n'obubaka bwa parliament bugwawo naye obwa poliisi mulimu gwa bbanga lyonna
1: ogenda kuba okola ki oweereza
0: ogulinnyemu egere
1: olabye ebisiraani jjejje nga byakukedde
0: bambi
1: ebisiraani nga byakukedde olinnyirira maama Kadaaga nga tomanyi ate yayinza okukununula gye bujja ebisiraani nga byakedde nyongere
0: kizambyakedde
1: ebisiraani nga byakedde ebisiraani nga byakedde ofuna
2: mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu Centenary Bank empereza zaayo zifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu bbanka wabula weeyambise ba agenti akanaana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za bbanka kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa sente mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa sente visa card obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa oba whatsapp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya bbanka kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8 0 2 5 5 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: Senti chizito SS dachika ziri musambwe zibula yokuwele sawa enyezo kumachago na kuruwa lero chenda mnyaka tonyeze nye former radio sapiensi ya nkuruza ya magezi suwe mziki nebiye misanyo Jimmy Jacobs nekawa sa program sagala garami de tukubuza kira tukwa gaza mchama leo unji wosu nzo kumango tubuliviza mbitundu vya Uganda bitundu vya Kampala evienja urubyo na agambatia deriki emutundwe webale kubuliviza kabu ya deriki emutundwe chisigura ugambia kuhuli uhuliviza batula vile vona abali mbitundu vya yo walu wagambia wano mama tata Bosco Ju kazi yeye yazi kapli chimata ama kabasa how are you ono wani
1: I'm okay. How are you?
0: Kaze yazika. Bulichimune da.
1: Sinzi da mwami amugulira chi.
0: Genda necholi na bakazi mumatene byemulina. Kaze nomusanga ye yaziko kuva kagatu. Nobwo munda namu mutama.
1: Adukuli ko seamless nikaze zilike nakoze mali sa seamless.
0: Choga mabo tajamba lofa.
1: Kati gwezo kuva nganchi ali kulevo ya mother.
0: Nze njagala. Ata kazi mlekelewe bintu. Ogera walu waka tukenda lava. Oli ya gula mtunga bufana gana. Nga munana. Omukazi na munga muami. Akati bunobo no munana obwe myofu.
1: Bana amanyira ku sinti nchusa.
0: Bantu bana gamba bati.
1: Tibani.
0: Na yeka kakati kuboli awo nze no chingamba awo unagami na hita ata Bosco na awo mkazi goba mugobe
1: kakana kutamula maka
0: makalo haji mugoba nina mubuli na mazima na achu usama owai
1: anje
0: mama kadaga ya suzatia
1: mama kadaga teka kuba kati wali
0: tumubuzeko
1: uri otia mama kadaga mama busoga
0: otia no munafe
1: mane nga tukunonya
0: Nanki.
1: Kati guo singo tegera cheba ite mirembe munsi.
0: Munsi muno.
1: Eranga wevo gera kumirembe.
0: Mutima mukaka.
1: Example pa wagwe. Mutima wakaka.
0: Mutima wakaka nye.
1: O mkazi katitola ba. Dulio ba demurwad. Inevi kusumbu.
0: Ya. Yeah.
1: Ateno ogata kwa mkazi hako. Ngaringa mujawo.
0: Ochitigira.
1: Mkazi hatinga mujawo. Ngo hizo gama gogo. Yasoka busoga.
0: Nenga munange nene.
1: Nenga temuna isibitofu. Mama nangiro bukadde kati mmwe mukuze muli bakadde
0: azifu yetakule oba ye muto
1: yakaba ye muto myaka 5 mwebi mukuze
0: okula
1: nyame begumi
0: egende guma nkokola ziba zigizi ne buno
1: ngira zitandise okweya
0: oba dola ngo mugize
1: ushitegede
0: kale kwegamba
1: ama kadaga kati wa
0: naye na ye yamukona mwao
1: yamukona
0: okajukira
1: nkajukira
0: mama gundi
1: angane kati
0: mama
1: sekaga zigo Babi sadeko moto kani babi zayi.
0: Ayua.
1: Ya babi zayi.
0: Neye wana wabuwa kati ulaba. Neye
1: wana. Sajeje kastosa kawa kambaya mikumuse.
0: Ate ya gala. Pate jine ikizambu jenja gala ukua. Walu uomu yimbi. Yali achikoze sa.
1: Obavu nebuja. Ngate chiri nyanyonyi.
0: Tichari chawa.
1: Baka nono tachibadde kia wano. Era gundi ya tute Rose Royce.
0: Iye nga chibadde tichimusima, tichamusima.
1: Mbibola.
0: Mbibola mu.
1: Ngalwe bibola. Ati kati olaba. Banga ati kati yo size. Enyame bangomo.
0: Oina kitandika otya nga mutototo. Ngo olunyama lwe kapa.
1: Lwe kapa.
0: Nga yakuba.
1: Nga
0: yatuvuddeyo.
1: Se bakati. Kati shirala babadde bagamba mbwakalulwa kafudde
0: yawo
1: mbuka magogo
0: ya chifiriza
1: chifiriza
0: bado tubifira
1: magogo yatanye chifiriza
2: eyo yebadde sangala ngala bidde nyimirwa ko sembozi esensonga Monday to Friday
3: hello omanga mutyabule kati wenjogera mpise ku round about ne police ya chibuye njisiza Kati ndia na mubitara vya machi ndia kubala kisi wagulu. Donengera oba tondaba
1: oba mbuze
4: na ye nawe na kugambye mita azivi satu nga wakava mu raundi ekibuye ngo yambuke machindie hakati kola bwoti chuka kirira mpola mpola boisa kushero katono nyo ekizimbo ogenda kubochira bawo chinene chiriko nti pharmacy center
5: iye chitofu nyo a one stop shopping center yoka edina muri karunda webyobulimino obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubuulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okula ebintu ebiri original ku pharmacy center ekibuye kuba ku noti 781-36-52-68 okumanya ebisingawo Baka, omwezi guno gwa mama Bikira Maria. Gabo kutusibwa ku na Miryango High School kulama.
6: Bikira Maria yatwagaliza obulokofu era kye yava abufuna. Wabula singa teyabatwagaliza sirowooza nti yandibufunye kwate yandibadde alokolani gwatalowoozaako. Awo nno musapule tuleme kwefaako fekka wabula tulowooze ku bantu abalala lwe tunaaginganyulwamu. Ntujifunamu n'ebirungi. Bikira Maria atukubiriza okulumirwa ate n'okubudaabuda bannaffe abanafuye mu mwoyo ne mu mubiri. Awo twewale empisa ey'okwogera.

0: Nti no one better than me. Nenga chabagala kukiriza. Mkuluze ya magesa sura ya muziki na ibiriza. Nyuchenda mwenye katonyeza nyafama. Radio Sapiensi ya nyi. Nsimbu de. Ntuse. Uchitegede. Kuna chikazi zo ziri kumi zo kaa ezisa tusawa. Enyo. Ezesha unako uluwa lero. Mbwenti ontumbu de. Eranga kugamba buka nituwa suzo cha mkwano guange. Kwa wena linange. Mukasera kano. Akenda chike kumi zo kaa ezisa kusawa enya. Nsubi nanga wa suze bulonji.
1: Mkwano kumpita mubu yoyi nilalabu ya chimeme.
0: Nilalabu ya chimeme tenange yoyi njini jende. Solo unako uluwa lero. Kubanga anjikuwa. Ngampita wano muzindalo. Wena vila wanungalavu wa ulida. Kulieno mubu wongo. Mada ya gambu. Ngena ya ngalavu. Mpita munge ndi mbugere. Katia chuche njini chenjewa lo kubanga kutu sako. Eranga kukangubwa lo kubango negeseko. Enojiba ita endaviramu. Dhamira atengaze. Bampita Lillian. Wema lo kubanga titulife na mkasera kanoke njini. Njiga lo kongero kujuki za ntewera vila. Senary Bank. Bank ya fe. Banke singo kole virunji. Banke singo kumanya mkasera kanaka fizi. Banke singo kumanya wali stack mbien simbi. Wawe ingine unegamba mant. Jangu teka wano mtuwe. Ina chibaga vega we teke mitwe jaba. Ja fefe nane ga teka wano. Kakana. Binongenda biko lako. Atene biko lako. So sabo la kudayo kaba masigango ina Senary Bank. Techini yo. Hatu wane woya gala za kulia kubu. Lipo gambati onoleta. Hatu wano olie. Ngogena weri na sente zombitibwa. Ngolumi abalabi. Nagambe na banka yokesa olo kuogeza konti wagula mayembe. Nga tita wagula. Luwachi nti guogenda yo. Neba kuola. Nobe rango yongena mbusiness. Nobe rango kola chiri. Nobe rango tukiriza chiri. Kati abala bobulabi neba gamba. Center zijawa. Oya ya ya tusira nyafenge chika. Eza fezo na ya zirina. Nega mkazu watuma msaja watu. Nawe toa inaji wazijawa. Loku jako msendary bank. Kati guwani ya tagala kuogeru wako nti uli wakabi. Jiangu mfamilo venga guwe imiride. Kubanga gwoli na ebye tagisa nga mbebi kole ebye nsimbi. Senary Bank, ebye bie gendo kufula. Teria liyo za kusinga nze, bwete wetanso na kolayo no buyimba bwa fe. Akaso kede dela abade Joy Landa nga gambanti. Na we, tuziza ko Mary Bata nga gambanti. Oli matameru muntenziru gavu. Kale mneche unyisa mnega chumera yo. Awone waberedewa na ngayi ntuwe bale nyaka imbaka Mary Bata. You've made my day, oyeba mita mwaka Steven. Agambia mkenkubye Mary Bata mkwole dolu nako. Omlegwe manya ya gala Mary Bata abamwe itatimo. Shumeke chengera. Nawe nsubira kaimba mkwano teka kwa ze bubi. Sate tuziza kakaimba. Ako kenyini kwa ulea mbakron. Oyeba mita David Lutalo. Eye wana. Tizonesa jazola wa mkwale. Haimu ni mwe mkwale. Wali yaba sajia. Deni mba sajia. Ata mulimu ne mkwale. Mulimu na obu gubi. Ye mwaka. Mulimu na obu sanke.
1: Teriari inza kusinga nzi. Teria singa kana mdebe.
0: Ne salongo Ben kwa February agambi amata ameru. Yee, katona yakola amata. Yee. Ebirungo byonna biri mata. Kwe gamba, tosobola ganywa n'osigala kyekimu. Njagala twala omukisa kuno okuyezaayoza omukulu, honorable, oboth oboth. Ate ekyo oba sipiika teyakimaze? Da! Era gye yakubiriza olukiiko lwa sose. Oh my God, kyabadde kisufu. Tukwagaliza birungi byerere. Aina ke yayogedde nga bwokitukolera oboth. Eno Uganda egenda kulu kutombisi gwenjuki. Yagambye ayagala corruption free parliament. Parliament etali mu kulyangu zi. Nijagala omuza wabali mmubuuze nti. Parliament etali yanguzi oyogera ku yawa Namibia oba wane Uganda. Naye muna embu yoda yogera ku yawa no. Nitugamba oboth mazima genyini n'omala okikola. Parliament n'etali yangu. Ono oba kitukoledde. Naye famaso ku lutimbe. You know we are watching you. Banji batusuubiza oluwa naye ajja e Kampala natugamba, ekibuga, njagala kibere kirungi, ngenda kola ekibuga. Ate nze bwe njogera ntuukiza, bannaye ekibuga kiwunya, Kampala awunya. Okumanya awunya atujuliriza abaavaawo, kuba tewaliwo abaakolanga, n'oyita Kampala ng'oyita Kampala. Kale ng'oggyeko okuba kale Kampala kye baakola, okuggya abantu ku kkubo. Oyita mu Kampala nga atanga debwati agoge mazima. N'ensawo tebakyatusala nnyo nga luli kuba ekibuga tekiri congested. Naye ate okuwunya. Genda kafumbe mukasa kizibu nnyo. Yita wano ku Owino. Bazimba ekizimba ekyekipya ekitunulanga bebi. Naye nawo wawunyawunya ebitategerekeka. Bw'osala bulijjo dda ekibuga nze simanyi kyagwa Kampala. Kampala kiki? ani atakoze kiina kolebwa eyo mvuda yazizeyo mu parliament bwamu mkulu both tongera kuagaliza birunji byerere era tusubira ati byonna ogenda bitambuzanga ngaffe bwe tusubira kubanda ffe twin expectations ngabanna Uganda tusubira ati nawe ogenda kubanga otambuza bulungi nyo nyini dala ate n'omukulu Thomas Tayebwa era yakomyewo era naye mikisaji waliwo omukisa gubeerawo nga gwe mama we yakunaza olweza naye naye ne Tayebwa ne bwe nagenda kunoonya essimu ye Kabasa n'aginyima Kabasa yagirina mazima gennyini buli muntu gwatula noga yakomye omanyi bw'okola n'omu ate gwe n'obeera ne bakuleka kwegamba okuwulira nga butuufu oliko omukisa omwana yayimba mbu waliwo ekisa ekinondola naye nekirondola Tayebwa weekiri era watu yakomyewo agenda kuba nga amyuka nate mu palamenti eno ey'12 yagenda okumyuka speaker both tubagalisa ekisanja ekirungi ekiri corruption tree ekirimu bye tulaba ekirimu ababaka abateesa ebyensonga kuba ekyo nakyo kikulu bannanga ababaka this time mutuyambe muteesa ebyensonga ebintu byakuddayo ne munywa bukyayi mmwe ate bombala ne muwanika emikono mubanga nga tetubalonze muba mulimba so tusuubira nti byonna bijja kuba nga bitambula bulungi saidi eyo era nga butereevu

0: Tiba tugeze buterevu mu mwana lero njagala kugamba nti akadde kantala kantindigwa. Nti omwana omuzadde yenna tukusubira okuba nti ogenda kutwala obuvunaanyizibwa bwonna okulaba omwana wo naddala omwana owadde bw'atambula. Tuve ku mboozi kibba baana waali. Buli kaseera tuwulira omwana eyabuze. Jo nabadde ntudde ku TV nga ndaba baliwo abazadde abalajana. Omwana amaze kati omwezi mulamba yabwe. Kati beera Kim, omuzadde faayo. Abaana babeerenga obateekako omutima. Batambula batya? Bw'aba wa boda yamutambuza, manya boda ono. Bane tusanga abavubuka ku stage zaabwe. Ne tubaagala nnyo. Tomanyi gy'abeera, tomanyi bimukwatako, tomanyi. Penagezereyo wa boda yanvugira omwana. Lwalibula n'omwana wali oliga nti nfudde. Abalala mukeera ku makya omwana wo wa pifo n'omusindika ku kkubo. Genda ofune boda. Kasajja katuba kakazi katujja kasanga gye kalinnya. Boda eyo lw'erigenda n'etagga, lw'oliga nti nfudde. Abalina abaana nga batambula ne bannaabwe, nabo mufeeyo. Omanye nti gundi yatambula n'omwana wange. Abaana bano aba P5, P6, P7 mulabanga abakulu, naye nabo teyeetaaga kutambula yekka mu kkubo. Abaana bano baagala bakiri batambule basatu oba bana. Benkarejinge nti gundi tolekanga munno, naddala nga bava sayidi emu. Musoma nabbingo musula kyengera. Lwaki awo muyitawo omwana ayitawo yekkaawo? Buli waalingawo ekibira kati wakyali. Abaana mubayambe, babeere nga tatambula yekka. Owa boda amanya atambula atya, n'owa vani bw'otyo. Lwaki obeera omuzadde nga vani ereeta omwana nga tolina simu ya driver wa vani? Mulimu abazadde abali careless to that extent. Anti vani emunona, naye nga tofangayo nakulaba, driver akyatuula mu vani eyo. Nga senga driver ava mu vani gw'oba tomumanyi. Vani ezo zibamu batan boy, oba ba conductor. Naye nga naye tomumanyi, naye tolina simu ye. Bw'abaawo delay, bw'abeerawo engeri yonna, gw'okubira ani okumanya vani ebadde etya? Oba vani lwe delay nze okujja okunona omwana, okubira ani? Era okuba ku ssomero, omwana oba mpikinga ssaawa 12, kati 12 ziweze tebannamunona. Era okuba ku ssomero bakubulira bifudde ku vani. Lwaki tolina namba ya driver? Ebintu ebimu twebereremu. Entambula y'abaana baffe tugifeeko, kitukakatako ng'abazadde okumanya abaana baffe abazzeemu olusoma luno entambula eneefaanana etya. Leka kubeera eyo n'osulayo gwa naggamba embeera si nnungi.
1: Bizinensi yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe ki w'okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku nnamba zino: noti 752-897-6 plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba plus 2 5 6 6 6 1 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangola nge naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
2: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu bbanka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu bawo piini ye ey'ekyama oba piini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba ssente Visa card piini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
3: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku biruma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza, kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank, nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation. Amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.

0: Find your colors of home with Plascon. Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulama gw'omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe, era ka tukutuuseeko obubaka buno.
1: Be bajulizi baffe 2022 abaafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1887. Abajulizi ba Uganda 2022 balangibwa Papa Paulo omukaaga nga 18 Oktoba 1964 e Roma. Kali mu 1989 n'abiteekamu engatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 Julai 1989 tuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusto, n'atuwa n'abepiskopi mubiri Bishop Baharagate, mubiri omugenzi Bishop Magambo, mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abava mu mawanga amalala nga 1 Agusto e Kololo. Ate nga 2 Agusto 1989 n'ayimbira ekitambiro kya misa e Namugongo ku Kayanja ye Papa Paulo ow'omukaaga.
0: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda. Ndabirwamu The Mirror ekutuusibwako Centenary Bank.

0: mafikizano ali wa muneza video kudachika mukaga sokazi zisimula tuwelenga tuingire sawa etano ezencha program David Rwamu tawela vina tisemeri bank jeri zigule ate ekulinze gweke njini gwe ya galo kola kwa simu no sina iba ole kagaba kundi bagende erinze gwe nuru songe yovera ngotuka ate overenga rawe okuru wako ebola is here bana Uganda bana kituwebereremu ebya tukako mukovidi fena tuwabiraba chintu techali chim taita chiwomya nakabululu batu tuuzeka so twerwane ko kati kesa zira bikana zongera ku enamba zirinya so tugezeko ngabe tusobola fena tumanye ekizibu ekisingo kubaawo nti ebola akwatira malusu omulusi ziro no liizo kuva mubiri body fluids so tugezeko kuba careful atabo mulaba suspect Oba mbako mtu, leka kuwaliriza kanji, janjabeko, kagezeko, tuwala mduwa liro mwrade, akibirewe. Kumasa ngebola kwa tiba wangu, awona. The earlier the better. Abantu tuba wenanga, tuba suspecting kwa mwrade. Tuogere. Okusinga le mwagalo kukutana yeka. You won't manage. Buna mwrade sibu wa usoboka. Bumala mwangu nyo mtu wa mazi. Katigwe wakato itoto ina uwe chupaza mazi zoteka kwa batu. Ato mkumire waka. Kesi webe rabisi tuchikole. Engalo za tusabiduwa kunaba, tuzinabe. Bagambi haba taksa, haba parks zenja ulo. Park za imotoka. Okutu tera ya mazi, batukebele temperature. Na yesi nabira ba. Ministry ya health. Ntuala wa mkisa guno kutegeza. Abantu antebane implementing gabi ya mwagambi. Simanyo baba nabi koladi. Simanyo baba lo uzantira. Mubaza nyemu kubiri. Antebana Uganda tuina wakajwanya. Tuna tuwa abu ministry ya rimba. Kubaka tiduachi tubate tukole vietagisa. Tukole echetagisa, tulabenga tuetangira. Atina iwo obo sobola, tewe kulukunya kumundo. Kuba tomanya vudewa. Tomanya ni ya ni mkasera kano. Mtu anizo kuwa ya saze boda ya debata akawo restrictions. Abe Kongo utasala. Ne tomanya wa tulibamputu. Anizo kuwa ya sala na ave Kongo na jani chintuchi. Katimuli mkavuyo mwe kulukunya. Awo, wajia kuba uwo buzibu. Though, tuwe wazanye chibuga abachita. Lesi kati osoo kutambulanga tewe njize nyoko mundo. Olaba ne chikubo chata. Nemu chikubo sebo techa alinyoka mbuka kwa kavu yako. Tugezeko kula anti tetwe kuwa gana mibiri. Bobo sobolo kwa mbala long sleeves. Obo chikoze bulungi. Tetwe yambe kona fefe njini. Obo alia umkama anati sasira. Aburade nitube iranga tubuona. Uli kumkulu ze ya magezi na sulo ya mziki nebiye mizanyo. Edo chikaziri nye zoka. Zazibula yo tuberenga tuingira sawa tano. Programu ya fe Ndabi Rwamu. Teweda vila tenere bank ekulinze. Ukubange kola kunsonga zozo na. Ezozo uli nanti. Ziku sumbu wa ziku isabubi. Tenere bank weri.
1: Mchisera chine chevija guzubia na kuyenkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewale songe kutuwa la mbanka. Wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangaliyo na. Elanga bakuli kumpia wakukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale vikuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkalu. Gulabiyo gula nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na wo. Ngabo nyumiru wa vikujuko vya nakuye nkuru Beda bulinda lady haba fere Wewala masimu waka kukubirua Messages kusindikirua Obo WhatsApp ngaba kusaba pini namba yo Password yobibi kwata kwa akaunti ya banka Kakachikolo kuwa wakwecho chonacho bawe kenge dengo kube simu Obo kuita mumeseji kunoti munana noti noti Bibidi bitana tanu mutano Sentinel banka banka ya fe Sentinel banka Erunga misiba banka nkuru ya Uganda Sendeza wa customer ziku mibwe chitongole cha deposit protection fund Okutukila dela kumilioni kumye za Uganda Kuno gwe bubaka obomwezi guno gwa mama Bikira Maria gabo kutusibwa ku na miryango high school kulama
2: Bikira Maria yatwagaliza obulokofu era kye yava abufuna wabula singa te yabatwagaliza sirowoza nti yandi bufunye kwate yandi badde alokolani gwatalowoza ako awonno Musapule, tuleme kwefaako feka wabula tulowooze ku bantu abalala lwe tunaaganyulwamu era tujifunamu n'ebirungi. Bikira Maria atukubiriza okulumirwa ate n'okubudaabuda bannaffe abanafuye mu mwoyo ne mu mubiri. Awo twewale empisa ey'okwogera ku bannaffe. Ne bwe biba nga bye twogerako, tumanyi nti bituufu, kubanga ekyo tekibayamba kuva mu nsobi. Essaala yeesinga ate tuleme kugisoma mu lwatu okugeza. Ayi Mukama, yamba mukyala gundi ave mu bukafiiri.
1: Baka obomwezi guno gwama mabikira Maria ngabo kutusibwa kwena Miryango High School Gulama esomero lye kyasa kino olw'ensomesa yaajo enfayo gy'abasomesa enkwata y'abane nungi bayamba okusoma obulungi kubanga lye somero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees zezisoboka ery'omuzadde litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi environment y'essomero tisangika sangika kwewandisa kugenda mu maaso ave jinjobe Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisinga okuba ku noti musanvu noti emu 69 5 7 6 oba ku noti 7 8 7 9 7 4 2 twesoze sawe ndala time check Esawa siwe sitano, esu ukumaja, time check kutusi wako. Bena musigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku, atengo sabulo kujayaka sentika chisera chona wo ya gali de. Awata

0: obudde buli Peetero n'agamba Yesu nti, kaleffe twaleka byonna ne tukugoberera. Yesu n'ayanukula n'amugamba nti, kambabuulire, siwali muntu alireka nnyumba ye oba baganda be oba bannyina oba kitaawe oba nnyina oba baana be oba byalo bye okubeera nze n'okubeera evanjiri, n'atafuna mu nsi muno mirundi kikumi ennyumba n'abooluganda n'abaana n'ebyalo ko n'okuyiganyizibwa ate mu mirembe giri obulamu obutaggwaawo. Naye bangi ku baali aboolubereberye abalibeera ab'oluvannyuma n'ab'oluvannyuma abalibeera ab'olubereberye. Ebigambo by'evanjiri eno bikomye wano.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abawuliriza baffe abakyenda mu nnya enkuluze y'amagezi Radio Sapienza, mbeebaza ate gye mukolako mwenneeyo, nembaaniriza mu kitambo ky'emisa kino kye tulina ate mu budde buno obw'ekyemisana. Olwaleero ekigambo kya Katonda kituwa okusoomoozebwa ffenna nga kitukubiriza ate okutujjukiza ffe abagoberera Yesu, abagoberera Omukama, tulemenga kwejjusa, tulemenga kubeera mu mbeera erowooza nti ffe tulwawo okusasulwa, ffe tulwawo okutegeerwa, nti ate ffe oluusi ebyaffe birwawo okutambula ku Yes Center w'embeera. Olunaku olw'essande nakyaza abavubuka abayitirivu ennyo abaawera wakati wa 8 n'omutwalo, abawagizi ba sino, bafaanizi ba sino, naye nga buli eyayingira bamusasuza 200 okujja okulaba n'okujaguza ng'owa sino, okulaba nga beekulisa okutwala ekikopo. Naye ate mu bufu bwe bumu era olunaku olw'enkya era tuyise abavubuka mwenna ate wamu n'abakristu mwenna bafaanizi babiikira Maria okulaba nga tumalako omwezi guno gwa Ssappule mu mbeera eya sitayiro nga tulina Father Raymond Kalanzi ajja okutukulemberamu obulungi okubira ddala ssaawa 9 okutuuka ssaawa 10 ez'olweggulo okuyingira. Tugenda kuba nga tuyingirira bwereere. Naye ojja kulaba abavubuka bafaanizi babiikira Maria ne bafaanizi ba Sedo olyoke olabire ddala enjawulo gye tuliko mu nsi. Abantu abasinga balowooza ebintu bya Katonda tebikola, abantu abasinga balowooza ebintu bya Katonda tebitambula. Era bw'otunuulira n'abakozi kaakati wano ndibo n'abakozi baffe bana aba Radio Sapienza, Lilian Sebulime, Judith ebendi nabo mu studio, bangi abantu abamu babeewuunya nti gw'okolera otya ekereziya? Muli bakozi b'ekereziya, muli ku leediyo y'ekereziya. Oluusi abantu basinga balowooza bye muliko tebikola kitebifuna, era babakubiriza nti ebintu bya church tebikola kitebifuna. Abantu basinga tebaagala nnyo kukolera Katonda. N'Omukama atugambye mu vanjiri nti omuntu yenna oyo yeeresa ebibye, yeeresa ennyumba ye, yeeresa baganda be, bannyinaze, oba ebintu byonna eby'ensi n'angoberera n'ampeereza, ajja kufuna kikumi wamu n'ennyumba ye. Tubeere abantu abalina essuubi mu muntu gwe tuweereza, mu Katonda gwe tuweereza. Kyatukubiriza kimu, kumugoberera nga tubeera abatuukirivu, tuleme kubeera nga abantu abo abaluubirira okubeera mu bintu ennyo eby'ensi nga bwe twalabye abavubuka bangi babasasuza ne ssente nini baweera omutwalo ne mu bintu bya Katonda tobasasuza na ssente, naye n'olukumi tolufunayo. Olw'ensonga balowooza ebintu bya Katonda tebifuna, ate ebintu by'ensi byebikola ki? Byebifuna. Ffenna twesabire tubeere abantu abo abasukkulumya ebintu bya Katonda ng'omutuukivu olwaleero Filipo w'Enneeri, ba Filipo mwenna tubagaliza olunaku lwammwe. Omutuukivu ono Filipo yali mu Sosoloti muyitale, era nga omusosoloti oyo eyagunjawo ekibiina ekyaba Oratorians oba abantu abaakungaananga nga oratorio bwebeera, nga bakungaana abasosoloti abanaddiini n'abantu ba bulijjo okulaba nga batendereza Omukama ate n'okulaba nga boogera ku bintu bya Katonda. omutuukirivu ono yatuulanga nnyo mu ssaawa mpitirivu nga yejjusa abantu era amanyikiddwa ng'omutuukirivu oyo aleeta essanyu bw'oba tolina ssanyu ku mutima gwe oli munakuwavu weekubagiza kwolwo omutuukirivu ono Filipo Weneri ate ayongere okuwa essanyu kubanga yagalanga nnyo okwewa emirembe n'okusanyuka era agamba nti omuntu oyo atalina ssanyu tasobola kutendereza Katonda bulungi era asabira nnyo yasabiranga nnyo abantu abalina ennaku era ng'awolereza nnyo abantu abo abatalina nnaku oba tolina nnaku olwo omutuukirivu ono ku Pentekooti ffe gye twakamaliriza juzi wano ku Sande omutuukirivu ono mu budde bwe ng'akyali ku nsi yafuna vision oba ekirooto nga alaba omupiira gugenda mu mutima gwe nga gugaziya omutima gwe n'okubeera omugazi naffe nno twesabire tubeere n'omutima omugazi ng'ogw'omutuukirivu ono gwe yalina Filipo ogw'okubeera nga twongera okwagala bannaffe naddala mu mbeera eno gye tulimu embeera ey'enkonome era twongera nyongera okusabira abazadde mwena batandazeyo baana ku masomero mukama abayambe ale mufune omutima ogwo gwongera okwongera okugaziwa n'okulaba nti nno ate buli omu afuba okulaba ng'afuna essanyu mu bulamu bwe omukama ayongere ffe n'okutuwa tubeere abatuukirivu ng'essomo erisooka weri tukubiriza ate nga tugoberera Katonda n'okukola ebyo Yesu byatwagaza omukama abeere nammwe
1: nawe abeere naawe katusituke tutwale bye tulina mu maaso ga Kitaffe Katonda byonna tumundize katusitule ku

0: Tumbo bamu wandikire ndagaano ne bateka kaguze wansi ne waggulu.
1: Wansi ne waggulu wansi.
0: Mbwe batwe
1: bamu. Ajakuda mwachi tubuze.
0: Ndagaano.
1: Wala chinze chetegedde mu alinga agamba ayika yagula ttaka naye mu kuwandika balinga bamuguze ekibanja. Kwanga byadda yogera bibadde mu ADA yo. Waliwo kubaawo enjawulo wakati w'ettaka mu ndagaano eno nga badraftinga n'ekibanja. Ekibanja mu mateeka kibeera kibanja ne mulamu bwa bulijjo buba n'ekibanja ku ttaka ly'omuntu kisigala kibanja nga kibanja kikyapa. Kati bwe tujja biraba.
0: Kale.
2: Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empeereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba ejenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpeereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku 5 million eza Uganda. Ozisasule mu myezi 3 weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaba kw'ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8855. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku 10 million eza Uganda.
3: Twesoze essaawa endala. Time check. Essaawa siweese mwenda ezemisana. Time check ekutuusibwako.
2: Beera musiga nsimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 6#6#, olondeko investa oba okozesa MTN Momo app.
3: Ensulo kano kekaze esawa ekiseera kyennyini eky'ensulo y'ebyemizannyo. Program ensulo y'ebyemizannyo okuwulira amawulire gonna agakwatagana n'ebyemizannyo okuva wano n'ebweru w'eggwanga. Obudde omupiira, tennis, judo, chess, cricket, table tennis, ekigwo, emisinde, ebikonde n'emizannyo emirala mingi nnyo.

0: kulakulana kwensizafu bino tusobola okubyewala singa twegomba mu bwesimbu olugendo lw'enkulaakulana olw'ensi ddala. Tubasaba yiddi eno tugikozese okusabira eggwanga likulaakulane era ng'abakulembeze ba ssekitiibwa mu nzikiriza eddiini n'ebyobuwangwa by'abantu bye bakulembera. Tubaagaliza emirembe n'essanyu nga mujaguza olunaku lwa Eid Adduha nga bwe mwebuulirira ne ku bubaka n'okuyigiriza kw'omutume Nnabbi Muhammad okw'emirembe n'obumu era musigale nga mugoberera amateeka ga Allah. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi owookubi.
1: Eyo bwe tuva enteekateeka ya nnaku ssatu ey'okubangula ababaka abagenda okukiika mu Paalamenti ey'ekkumi n'ebbiri ejiddwako akawuuwo olwaleero. Mu nteekateeka eno ababaka babayisizaamu ku ngeri ensonga gye zikwatibwamu mu Paalamenti okubawonya enkola ya kyakayiga bwakuba engala bitayimba ate naddala eri abo abakiikayo ogusooka. Kino kikolebwa ku buli ntandikwa ya kisanja ekya Paalamenti. Mu kwogerako eri ababaka mu kugulawo enteekateeka eno, kiraako wa Paalamenti Adolfu Mwesige abasabye beenyigire butereevu mu bikolebwa mu nnaku zino essatu. Agamba nti kino kyakubayamba okwongera okukumanya kwabwe ku bintu nga bwe bitambula mu Paalamenti naddala ebyekuusa ku kuyisa amateeka, kubanga ogwo gwe mulimu gwa Paalamenti omukulu. Ate nga kimanyiddwa nti owo mulimu gwe teyeetereka kasennyanku atambula n'enkuusa. Enteekateeka eno ey'ennaku essatu bw'eneefundikirwa awo ne Paalamenti ey'ekkumi n'ebbiri ng'eryoka esimbula okutandikira ddala okukola emirimu engeri gye kiri nti omutikka etalinda. Amyuka omukubiriza wa Paalamenti Thomas Tayebwa akubiriza ababaka okujjumbira okunoonyereza kibayambeko okulinnyisa omutindo gw'enkubaganya y'ebirowoozo n'amateeka agayisibwa mu Paalamenti okwongera okukakasa nti buli wakitiibwa n'ekikye mu nnyendo temugenda n'ebbiri. Tayebwa bino abyogeredde mu kugulawo enteekateeka ya nnaku ssatu egendereddwamu okubangula ababaka abagenda okukiika mu Paalamenti ey'ekkumi n'ebbiri okulaba nga bongera okutegeera ebintu bwe bikolebwa. Tayebwa bano abajjukiza nti balina okulondoola n'okuyisa agengege mu mbalirira y'eggwanga, kyokka ng'eno si be baagiyisa naye nga mu ekyo bateekwa okuba abajagujagu nga kamaguja akatoni akasitama nga tekannazibula. Abasabye basseeyo nnyo omwoyo ku nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo bazisome bazikenkuke ate era bategeere n'ebyo abantu bye bakiikirira bye beetaaga engeri gye kiri nti ayita n'emmandwa yamanya kyerya. Ono mu ngeri yemwasuubiza okuyisa ababaka bonna kyenkanyi waliye awateesezebwa munda mu Paalamenti awatali kulowoleza mu bibiina byabufuzi mwe bava nga bonna waakubayisa mu mbeera yakakira kante kakuba erudda n'erudda. Tayebwa akikaatiriza nti buli mubaka agwanira okuwa ekitiibwa eky'ekyenkanyi kubanga buli omu abalonzi baamusindika kubakiikirira mu bitiibwa. Ababaka abakootedde bakusuwaza amateeka gonna agafuga Paalamenti nti kubanga ekyo y'empagi sedduge ne bayamba okufuuka ababaka ab'omutindo. Ate ye abadde minisita w'obwenkanya ne ssemateeka Norbert Mao asabye wabeerewo okwekenneenya okw'ekikugu ennyo okwa forensic audit ku Paalamenti ya Uganda olw'engeri gy'ezeekolamu emirimu gyayo. Mu kwogerako n'abamuwulire ku Paalamenti, Mao ng'era ye mubaka wa Lopeche Division agambye nti emivuyo mingi egyakolebwa Paalamenti ku mulembe gw'eyali Sipiika Anita Among mu nkola ya abakopi mayenje gwagwa walime naye nga byetaaga okuvumbula. Ayogedde ku mivuyo egyakolebwanga mu kuwa abantu abamu emirimu kw'ossa n'ente bya mu nsaasaanya ya ssente mu Paalamenti. Erabika nga yali mu bingi ebikunukira kumpi ng'emindi enkwatire ku ffumu. Mawa agenze mu maaso n'ategeeza nti waakugenda mu maaso ng'alwanirira ente bya ku nsaasaanya ya ssente kw'ossa amateeka amalungi okugobererwa ku mulembe gwa Sipiika Obotho Obothi. Agambye nti Paalamenti kaali giraba ng'etandiikiriza okuwaba era alikyogerako mu nkola ya atankubekigwa tanjogeza kama. Ate ye pulezidenti wa UPC Jim Akena asoomoozezza omukubiriza wa Paalamenti ey'ekkumi n'ebbiri Jacob Obotho Obothi n'omumyuka we Thomas Tayebwa abalondeddwa mu bifo ebyojjo okufaayo ennyo ku mirimu gyabwe balabe nga Paalamenti ekola ebyo byokka ebigasa bannansi. Akena ayogeddeko n'abamuwulire ku kitebe kya UPC ku Uganda House mu Kampala nga naye agamba nti ebijjulako mwoyo akamwa bye kwogera. Agambye nti bano baweereza bannayuganda era be balina okukulembeza mu bingi bye bakola okwewala ebigambibwa nti gwe watumanga n'agenda embiro bw'olaba yeekaanya ng'anaatera okusenguka. Agamba nti tekijja kugasa.

Tambula n'ensimbi enkalu, gula by'ogula nga weeyimisa sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu, beera bulindaala eri abafere. Weewala amasimu agakukubirwa, meseji ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseji ku nooti 8855. Sentinel Bank banka yaffe, Sentinel Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente zaba customer zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda. Ochali mukabinkano kakati kisimo.

0: Enkuruse yamagesi. Okyawuliriza katimba k'ebyemizannyo.
1: Alright, wubali nyoku inachajia kumideko, chinda mnyakito nyezenya, Radio Sapiens, ya tukia tambla na katimba, akebie mizanyo, oline pade siruma gombebezi, tuchave pera mpura mpura, ne 22 bet, ngobe tambla bulijo. Gurao account, osubulo kuperangu, sivani 22 bet, atera, oberengu wangula, akasimbi. Changu nyoku perangu, gurao account, kina msimu yo, wagenda ku internet, uja kuperangu, tekam 22 bet, .ugi website ya fe ya kuwera ngejao kusimu yo gende wali chigambo register chini game juza mbiye bakusaba ukuri amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kuwera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kuwera ngotekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wega tap 22 bet ensonga zona oberengo zitambza atana weza abiri mwetandu kiziba kubera ngo siba atina wasiba berango siba novunanyizwa 22 bet echenja ulo cheina options nyingi zegenda okubera nga ekuwa atero oberengo wangula akasimbi abazanya bacho games kweziri atensanji zino zigabira dala akasente abazanya live in play nebirala byonna oja kubera ngo bisanga ku 22 bet kasitobera ngo sibisa buvunanyizwa atera ngo ezabiri mwetano kudaguru kakati gwatanafuna mipira agenda ku kodi oberengo funa mipira agenda ku 22 bet oberengo siba nkugambye twalide alebali yenatadde yo nakulwa jechiro yabadde over ya 5.5 yalatening yabachala oli mugwangira Australia neberanga yakuti buli amanyitu wafunye alebali ombebezi yenatadde yechiro gendo oberengo banja sendi kati nkutere deyo alebadi njala tumukwate alebadi ngabudi unakweria paka kufraide weka stobe rango sivisa buvunanyi ziwa mgoweza habili mweta nukuda guru gendo berengo funa alebadi yeo gena kutentu beti oberengo siva tuberenga tuwe berampla ampla kusta bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hashu wajio kuberango ito uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash bobo siba siba na buvunanyi ziba atana weza abiri mwetanto kizwa kubira ngu siba nyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash bobo itawo ya kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash kakati olutalo kakuse aseno akatale yagala kubira nge katandi kilawu. Era, manjina badewa ni unakula jone bagamba. Bino aseno vya menyaka senga akabadeo egenda kutabuka nyo kampeni zonezikia. Mwino kubira nge mjie kiendeleza. Kakati, tebanina wa kubira nge basa echigere wansi. Era wetu ogerira. Aseno, yesindi seda aba wanvu na vampi. Abiyo nkobogo na abimbaliku. Kubira nge bagenda. Okuongera okulondola entambula z'omusambi aitibwa Julian Alvarez omuteebi wa timu ya Atletico Madrid omanyi Alvarez bukyanga aba ku Man City n'agenda ku Atletico atejukira atetamumanyi kwanga yaliyo ku Man City nga Alvarez akyaliyo kati ono Jokerez alabiganga ta yedde Arsenal yawangudde Premier League atetawulira nga simu mativu nyono omu tebi kwa ina. Ate jukila kasente kafuna itua. Era kanji kibachi hafuna. Kati ya yungu dedaba wangu na wampi. Habe mkobogo na habe mbalika wadenga wadeba masaka manga kabagu veri omu sambia itua Julian Alvarez. Aseno ya gala kwe ranga. E gulo omu sambia oyu. Omanyoyo omu Argentina ino omu tima. Era asuro kupina nga baguls. By the way. Eno story genzo kufuru manti Arsenal veta agomu sambionu. Ngabata andika domu goberira. No kumweke nenya. In fact chigambi wanti Arsenal eva demu goberira erabe rikodie. Mu injuries. Ndia lwala chenka na chia lwala lwala obata lwala lwala. Eyo neva diba jikoberira kumada kabanga. Amanyige fizikalite yeri yetia kati bagenze okutuuka okujjayo ekyenyo gamba nti twetaaga omusambi oyo nga bamugoberedde okumala akabanga ate kyensinza okubeera nga neewuunya omutendesi wa Atletico Madrid ayitibwa Diego Simeone alabika nga yawanise agambye nze simanyi kiri mutwe gwe kyasalawo kyaba asalawo simanyi kiri mutwe gwe kyawulyanga kyekimutwala mu maaso kyaba asalawo. Julian Alvarez aweza emyaka 26 egy'obukulu yaliko ku ttiimu ya Manchester City golo nabira nga azikuba waddenga okujja kwa Haaland kwamusiikiriza nalemererwa okubeera nga obaolyawo akulembera layini nga bwe yali ayagala okubeera nga agikulembera ku Man City. Kati ssaawa zino klabu ya Arsenal yeegamba beteefuteefu okubeera nga batwala omusambi ono. By the way, Arsenal si ye yokka eyeetaaga omusambi ono. Ttiimu ya PSG okubaka wali mu ggwanga erya Bufalansa nabo bataddeyo akabega bagamba ekiba kibe twetaaga omusambi oyo. Klabu ya Barcelona okuva mu ggwanga erya Spain yeetaaga omusambi naye Barcelona ekigitawanya nti eyina okubeera ng'ebalansinga ebitabo byayo. Kati kiyinza okugiberera ekizibu okugula omusambi ali mu kasente akangi Barcelona eyo kubanga ekisooka asigazizza emyezi emyaka ena ku ndagaano ye Alvarez. Mu kusigaza emyaka ena ku ndagaano ye Leriz Cross Atletico gye yateekamu ya sente ziri gumite mbu beetaaga obukadde 5 ensimbi eza euro bwe bukadde nga 4-3 ensimbi eza pound Atletico zeetaaga oba ze ziri mu Leriz Cross ye naye ag'omunda galaga ndi singa Atletico efuna omuntu agireetera obukadde 13 ensimbi eza pound bajja kubeera nga bata omusambi naddala singa nabeera nga yagadde okubeera nga akita. Agenti we ayitibwa Fernando naye ayongera okupika diru alabika nga agamba wano wetulina okukulira omanyi ba agenti babeera nga babuloka ye buli omusambi wafuna transfer oba buli wafuna diru erimu akasente agenti aba akuba gudiikudde kubanga aba agenda kwawula. Kakati timu zonna wadde PSG beetaaga omusambi ayitibwa Julian Alvarez yadde ttiimu ya Barcelona beetaaga Julian Alvarez ne Arsenal yekulembedde Mikel Arteta agamba ono naliko naye ku Man City ensamba yenjitegeera mutegeera bulungi era amutunulidde ng'omu ku basambi bagenda okubeera ng'azimbirako defense ey'ekikopo ekya Premier League wali mu ggwanga erya Bungereza. Jukira Alvarez bukyanga ava ku ttiimu ya Manchester naye gata ku Atletico akubira eddala amagoolo agawera kubanga yakabateebera goals 49 mu mipiira 16. Omutendesi wa Atletico ayitibwa Diego Simeone awanise kiringa bano abazannyi omweso ayalise yagamba ekiri mutwe gw'omulenzi kyasalawo kyaba asalawo kubanga sikyalina kyemustopinga. Ateta agamba neetaaga omuvubuka ajje ku Arsenal. Ateta agamba yeetaaga omuvubuka abeere ng'ajja ku ttiimu ya Arsenal Julian Alvarez ayongere ebbugumu mu kitongole ekirungi kya goal. Naye Arsenal neyongerako Alvarez. Bwe yongerako Alvarez ttiimu eba enaawunyikamu kubanga kati ye ttiimu emu kweza esinga okudefendinga akapiira mu Bulaaya. Kati ate bw'oyongerako Alvarez ng'oyina Jokerez ekyoto kiba kiri gumite omanyi kati Arsenal etandise okukola ebintu ebyali eby'emabega amakilabuzi agasinga okuwangula byegaakolanga kwe kubeera nga ttiimu ya Manchester United yabeeranga ne Wayne Rooney ng'eyina ne Dimitar Babatov eyina abateebi babiri ng'eyina Rooney ne Babatov kati kitegeeza awo bato olina w'omuyita mu kunoonya amagoolo bajja kunyiga mu mbeera yonna beere ng'akugya mu ggoolo. Kati Arsenal kyetandise ate kisinga okubeera nga kyewuunyisa Andrea Beta omu akola nga sporting director ku ttiimu ya Arsenal yeyagula Alvarez okumujja ku ttiimu ya Man City namutwala ku Atletico. Kati kigambibwa nti emikisa mingi nnyo okubeera nga Alvarez ajja ku ttiimu ya Arsenal emikisa mingi okubera nga Luvalezi Bete ya mugula mwanyi Andrea Beta ya zimba team ya Athletic eyo kati ya kulanga sporting director ku team ya Arsenal kati kigambibwa mbu enkwatagana weri ya amanyi era Arsenal yagenda okubera nga esindika bavu nabampi abenkobogo nabimbaliko okubera nga batani ko gobera entambula z'omusambi ngoredi sporting director amwina mu interest agamba tebajja kumabe ya kuwangula buwanguzi Premier League Beta go kubera nga baddamo defending ekikopo kati no bituusi kati we bituusawo bituusawo kakati ugenda kubera ngo uli abasajja webetwala kana akatale kagenda kubera mwe bugumo ate buli muntu ayagala kubera nga yeseti nga jukira Guardiola kasta ya duse Empire ya Man City era bikanga yanafuye kati kye kiseera ekya club zendale zibadde zitaina bwogerero kubera nga zeseti inga sobola okubera nga zibera n'obuwogerero byonna nga bineyongera okubera nga bitambula gwe kumire ku Radio Sapiencia n'okubera nga ogoberera omubebezi buli kimu ojja kukubera nga okifuna nga bwe kirina okutambula atanafuna alebadi omubebezi nkugambye alebadi natadde ku doketi olunaku lwajjo yatuwadde ssente yabadde ttiimu ya lightening eyabakyala okubera nga ekola over wali muggwanga lya Australia eya 5.5 nebera nga etuwa ssente njagala ogende ku kodi obere nga ofuna alebadi gyentaddeko nkugambye jala tumukwate alebadi okuva ku yolwaliro olwokubiri paka ku lwokutaano nga buli lunaku tulya genda ku kodi oberenga ofuna alebadi genda ku 22 bet oberenga osiba bobo osiba siba na buvunanyizibwa atanaweza 25 okiziba kubera nga osiba ordinary kweri akatambula kwekali ne VIP kweri abafunye late badi nkugambye omupiira ogumu gwe bakoze pipi wadengo mpira omulala gutwadde kitwa gutumi kati tuli ndogo ogumu oli wadde mbokola cash out oba okulinda ku Friday ogenda okubera kuzanyiwa kati gwe kyo bokola genda oberengo ofuna alibad genta deyo yali daka sente na watali de genda oberengo ofuna alibad genta de ku docket kugambe tuli gumi tetwetaga okubera nga tuli akasente genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na vunanyizwa atana weza abiri mweta ndokizi wa kubera ngo siba. Uja kunyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Wobo itao. Nyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Bobo siba siba na ufunanyi siba. Atana weza abiri mweta ndokizi wa kubera ngo siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumonya hash wobo itao. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumonya hash. Tube pere. Wobo siwa siwa na wafunanyi siwa. Atana weza abiri mweta ndoki ziwa kubira ngu siwa. Banda enjagala uli mtu wafune ale badi. Aba wafunye ale badi. Jinatadeo unakura jio. Mwaloze zako. Goro mukaga. Over 5.5 jinatumie. Ziwe guwademu goro zimu sambu. Kati njagala gwewe na goberero mbebe zikenda kutentu betu uberengo teka akasente mu alebadi uberengo sirika. Bobo siba siba na vufunanyi siba. Atana weza abiri mweta ntokizwa kuberango siba. Tujeyo tubebere kusita bibiri kumina msambu. Sita bisa tumunya hash. Bobo itao. Oja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisa tumunya hash tuberenga tubebira bobo siba siba na buvunanyi siba atana weza abiri mweta ndokizi wa kubera ngo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash tubebere wali wangambia wanombebezi eyo odi 5.5 enkole daka ya chiberu Ivan echireko gambo otia katigendo jeyo ali bad jenda de kudoke tigenda ku 22 bet oberengo siba tuberenga tambula mpola ojja kumbulira olunako olwenja zina agenda okwera saa musanvu ojja kumbulira gerumba kodi oberengo ojifuna agenda ku 22 bet oberengo siba yedene package zindala kweziri olinale kweri VIP kweri HBimba kwechiri na katambula kweikali Nelly City yakulembedde mu zona ye alibadi agenda okupera ngezanya kumacha agenda oberengo jifuna agenda ku 22 bet oberengo siba bobo sibasipa na buvunanyizwa atana weza abiri mwetandukizwa kubera ngo bebira nyigasta bibiri 17 sita bisatu munya hash oje kunyigasta bibiri 17 sita bisatu munya hash bobo itao tubiringa kutambula sita bibiri 17 sita bisatu munya hash tukenda kuba mukumula muko Dennis je tuberenga ate tugenda mu kitundu ekisembayo waliwo wanangambye Arsenal leta Luvalez tete muntu bayi katubirinde byonna bibera byakulabako ketulinde tulabe embeera nga bwena atambula ketuveko mbubaka bunonzi je tugende mu kitundu ekisembayo ata wali kusaba musanvu gw'ekiro nja kubera nga kulekera Nansera Edward Lubalukovu aberenga kutwala ni program damu isubi. Uchali no mwebez eno isapiensia.
2: Erinyi muteri kwayo, teri kuzikiza. Wenyigine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumile vye mizanyo awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22bet. Njumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulewe rio wongo. Betting anogwe gendeleza. Wabamiaka habili mwetano, no kuda waguru.
0: Alo, get! Fetching the munyaka to nyisenya fama.